Pagkwaka-kwaka, magas na guwakay, maniniagwakit, palmar kaingay, palmar kaingay.